Singe. Singe sampun nang tampak ning titiang sendados sendados. Tiang tiang nang gelem titiang ngapa sakit sakit titiang ngapa sakit kelalah sendados sendados. Mang do sampun nang sungkani do ngawe nang saram saram sampuro sampuro sampun nang